mari sunu sako sunu ma mari tununa fama allah ay dalika mo lu wala ma bela kinya de